ndani ya Roma uwarko minde ya suba salimia Samu wa Kiaga pamoja na mea wa Nairobi Bwana Geoffrey Majiwa.